0: Anong buhay minda kabukay? Dito ajami kita bugulay ng geng dobi diniage bawa FM Miri mewai.
1: Halo semua, aku Alex Puan, terus bugulay ngau kami di 95.7 FM 98.0 FM.

Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.

0: nanaw ba telepon, labo may kerita kita. Pao nga natay kaplusah ngagay dirimpo.
1: Hello? Ya, baspital ako.
0: Uma pranay kita, pesando, Ariway FM.